bon bum mo kay hai complex na ngai ti 6 7 8 khai mesa nau wat kok 7 hai ni che bat thmai nei khnom chnam